0: Asi mici inte kina na eru kana chan undi no mono. Ngu toro mbu ni ya kan kai ro muta sincero. Na ga mu chinsena.
1: Wan to hatara no.
0: Oh? No no ya.
1: Wan to hatara no riba. Uya kwa hatara no ya.
0: Ye uya kwa hatara. Hatara hatara ni tu ga. Ni cholu ya undi
1: nori
0: o arana no arashiga
1: ye ni sa
0: o
1: okuru jata ke ba
0: o nena
1: e
0: nuga nundi chinita uya kwa ata soranga
1: ata ran chimu ya arashiga ya
0: o
1: hey ni sa chimiri yo nama wa hamunu cha ya saku kusageru tia ai kunni mo chigwa Ansi skoti fchira, ay nani chinai tu yo. Agang panchane, uchatangari muchi jiturashi rishan teran, ay. Na runa ya kurumano ti, noha ga rishchumuri ya sunchun chaga i jituti ya. Saku muchi ikiriba sa, na chui uushi uushi ischi. Achira muchi kandata edu, nuga sa, namagari wa nuwa hasara ay rurichi. Hata mita sheshi mushi ga ay basu no te manete ulitamu ya. Upina na sakari umina. Ay, saku. Nani sanga ya? Nani sanga muchi turasana ba ay wang koro koro shishchagari situ tente. Arigato, tando.
0: Arana. Na uye gaji uya sefer?
1: Iye.
0: Asena ya. Kwanu chaga muchi ichundi ichoro monno. Na ay kwanu chanka irungu torumbu niya mutasi sheru. Da na ay gaji unan sochi mucha se shimushi ga hiragwa chine ya gati deji na ita se na ya.
1: Wanin gaji uye sotu ya. Okay ba?
0: Oh.
1: Ya. Nisa.
0: Oh.
1: Machin kia tege kuchibike na igoya.
0: Kono machin?
1: Ah.
0: Wakaramu.
1: Warana.
0: Oh.
1: Wani warana. Ya, igoya.
0: Oh.
1: Kun machin kia tantera. Mane nada chisturu mun yara ndo ya. Michira achun chuno. Nachi no hachisareba. Ki nu chane hakku to ti shiramu ya. Ame no chira chira wa siba. Mane te ame ga takasui. Kanchu te sa unchun tamine natun ba. Uri ya ti kun ki ni no ganju sa to ti. Ya. Michan na harat mi ji sui ye yo su ti. Di sa ame ne tatakari kajine fukari shcho ti. Anso ti ru yudafa sakati chun tamine nai shin na. Un chuntamine naishi yattan teran kun ni no ganju to toru yaru. Iba sa, an suri michi miri. An guto, shime nawa gari sato ishi na. Shime nawa shichi machi ratto ishi ya. Iba ninjin yattin soru yu no mundanga ya. Uya no uitro kwari yushi ya mari tan tamishi. Ya, iba uyari yushi ya kun machin ki to yu no mu yenba. Machi no ni yenba. Da no uyayatting do no kwanachi ajin chasanga jiroti chama ihi ahashoti kwanchas dating uyari chi aurando ya uyari yumu ya do no kwanachi adisa kwano tamiri iba chanan nanji kunjin itirango isho kemmei patara chi ya mata kwanchaga amasa fisa shiba risa ninjun min nindango isho Okeme kambyo shichi Shikin no namikaji to tatakato teru sa Kwanchari yushi ya sudatiru Annan uya no kurori yushin wa harangoi Hai mitu intaki na nati ya Nuga sa yudafa sakari ba Mitu intaki na nari ba sa Ay kuchibike paku paku shiba ikusa bukuru Ay sariru sunte
0: Nankai tuti njushi ga ya na.
1: Hmm?
0: Maji na kutote?
1: Hmm.
0: Kwanu uyankai nundi yangu tu. Ya kara tubi njitandi ine. Ya nakai nukuiru uyanu chaya. Chana iga ya na.